0: But let me know.
1: Now when I'm saying any refrain.
2: Na bedini board ma. Your boy try out to me spell you.
1: Masa.
2: Na refi di kai.
1: Now who didn't say dekura ure timi free say.
2: Timi ure timi free say. There no di and at tin di kai.
1: Eh
2: dio.
1: Edo over yon kwa we why are there to wet me abo.
2: Eh, papa timi da say.
1: Yo.
2: And so far abo afu yi. Na nana redu atwema den chem wo so di kru. Ona mpese mi ni twato ho.
1: Nana piao.
2: Nana piao.
1: Yeah.
2: Nana piao.
1: Masase wono ho.
2: Oh, nana di o se asase no. Me nsuru kra.
1: Wo se ma me nsuru.
2: O se ahia na ope.
1: Ei,
2: ahia.
1: Sa. Ah. Mate.
2: Nana si ahia na ope.
1: Mate.
2: Nti ya
1: nana piao.
2: Nana piao. Nana mi shao. Ebi nana. Ani abafu ngina na. Wo mo se yenye na.
1: Wole mo se ye bewie no ahwehwe biibia ma me.
2: Mate.
1: Enkura no empenimfo no age.
2: 11 to 15
1: for no. Omo no beska hana empire no.
2: Okay.
1: And no obehwe first Samuel chapter 2 ho. Yeah.
2: Okay.
1: And na enkola no beka Maria empire no. Maria na se dadwom na otoye no. Ntimi nwie no ahwe sa test ne mienu e de ama me.
2: Aha,
1: ntim penimfo no befa hana empire. Na se da mpaye no.
2: Aha, we na Mary so
1: and a Mary mpaye no.
2: Mpaye
1: no. Aha, enkura no befa no. Nti ubewie no na what the test na mame. Nti ye content na memra e da ba so na ye nhwade. Ofasa me na namo no munyina ho ye.
2: Omunyina ho ye omso omchia pa pa.
1: Yo,
2: omso omchia.
1: E binya mfa mum.
2: Baby.
1: Is it omo kun yaache?
2: Is it the my yi. Se otu omo funo muti.
1: Omo ja ntokwa
2: na. Ah, mu ja ntokwa na.
1: Yo.
2: Na mi catch omo say that's my mum kun na. Obeto wachi premier mamu.
1: Omo ja. What's me ba ho?
2: Ah, mama.
1: Ah, me she ba me nje. Me ba. Na won say obe eche adwa ya
2: no. Na so sisi no.
1: Me dim behwe me na nam na me makwa.
2: Da bi.
1: Je say da me ba no
2: ese. Me ati me.
1: Omo di timi die mu so omo na na ba. Da bi no omo nyina som sa da no.
2: Sure.
1: Catch so omo nnye. Na enkura wo mba ni nyina so mra.
2: Papa mate.
1: Obi wa akura bon ni so won fa ni mrew.
2: Mbacha mate.
1: Na. Mate mate ne do so do. Yo, mabe mra da bawe na me da me bon komo kakra. Minya da ba. Ada, na I want to say.
3: Awurade adon. Ye ho ye pa.
1: Yo, ye mu akwa ba biem.
3: Ya aja.
1: Anwa metro boys na maye. Of I set no ma ayin so kona no kama e ma eda. Obun set mo kama. Nada I was you say we na wo unu nyame no na otimi sie sie o mu fe fe se ya na.
3: Oh papa David. Ano die. Na we nyaye le mu kra.
1: Eti that time there wan che ko to kra da.
3: David.
1: Na unu se die si botai kra.
3: Aha, no kra die. Ni enim se ye binum. Ana eye sa die no.
1: Na ni se ye binum no mu dia.
3: Aye. Ni pakuo bi
1: ni pa bi ayese omosu nyame
3: omosu nyame
1: na omu ye adwuma pa ni fu bi no
3: na
1: yo ata ye bewo fu ye no mo nkwai udin no biem udin na nkasa
3: mi din no ye Frank Ba na efie din no ye akwasi ba me ba Church of Pentecost Besa Krai ana nyame de eda na beka ho a
1: amaye
3: eda Frank Ban
1: be ban minimo no dodo atwika yo
3: dodo no
1: a dodo minimo banfo no dodo na drive up a dodo na atwika pa
3: dodo na eda
1: yo ada me pancho eda ba or ye the Church of Pentecost aso penyini na last year ne ba ye tie na dance ye ne kakra we as baby a ono de koye ensammo baby a onom nsana adri na ene no de beba obehunu nyame no ene ma ofam na e bia na obi antie bi eda ne dikan no te mema eda kwan kakra sima bese insia e konson na waboni nyina tofa ensam ne dos beto bemu ani nyina na amane na ye bebisa no etimi abo anti eda bon tofa akra nsima be kan last 2 or 3 weeks ni nyina no bon tofa me yenko
3: yo eda me dasi
1: yo
3: me mfasa kwanya so enchia hello fm
1: oh
3: atiefo nyina
1: yo omu nyina aje so
3: kwasi ada edition ya atiefo awrade onhyira ma
1: ya dasi
3: odo awrade nti awrade bedom
1: ao
3: nti misan so chia kumri district
1: mo district ndi